ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
tōchī chī shī chū. Jēngyō tēr tēgab, lōma jīk kiāng mē tōng lā, jāk sōng nāng tā, nian chām sā tīng tūwaṅ lōme chīp sū tsam yā, tōng kyu mē. Kē kā chīmbur tāng kiāng shī shī yī chā shī kā nē mā tū, sēmbā nē nē sēm sū. Chū lā kiāk bā kīp sēmbā tāng, nām nē sēr wā pēp kī yu bē, pē chīr lōma pēp bē tū lā lēp yu. Jī tū mē tuā nām bār chā wā tāng, tūn tū dāb lō lōng lō pēp nī rāng chūng chū nye yīn. Tā rīng jī chū lōng yu sū wāng, tū cī tī kāp sū nān shīng sō, kī lōma gyur shīng yu bā tāng, tū chā nām kiāng līng nē lō chō chū kū tū pūr shīng yu nyam. Zhē shī tē nē kā chē jī, kāng sār tsē wē, gī khūng kī sīm nē jāng mē lōma kāng jī nye. Lā tū lāng nē lēk bār tē jī, sīn tīp jī kī pār tū chū. Kē sīm sū, jāng mā lār yāng lōma tūn bā rā, tū sāng kī jī tū bā rā gu gu bā. Kāng kia xūn nē, zōng pū wāng lā pīp gāp, tā tū rāng nī lā xā mū shīk nām pīp chū shī nyam. Sām shīn sām shīn, sīm bā yāng lē lū tū kū rū. Jei ki tue zui tang, lakbar tu rengi kertiang tu lo jo su, nima lo le rinwa tepul nangwe tu su. Di ching din ki rang le chiwa dinte shik langba di. Nan gong yu tang, kue war ki zitu ni, gebji gleba cabul kurba yinam, yang na, chu gyu xu le yurwa chakba tepul yinam. Ko ni, nan gong yu kertiang yubur du gebji zetua shik yinam, yang na, tang xing zangwe bangcha gar yu kang tang zung sang. Tūki kōlū chūtāng tūnyē kū nāngkūng yū wār kī zhī wār nā wā tēcām mē tōng mē. Lāng tsū chūngmār kū bē pū mē tē lār yāng kō bā zhī wā chē tē pū lō lōb gyōr tū zhō wā yīn kō tāng xē kī shū kū yū jī sēr. Kō mūr dzīn bē tā tā nī ngō xī wār kī dzīn chū tsam tē dē mē tsū bē pū mē tīn chē tūn tū kō lā tēng tsū kāng yā mē. Lō māng tsūn tū kū pū mē tē chēn bē yū nē tōr gō nyā. Kāng lā xī nā, pio mī tī samlur kūrīm xīn tū, pā mā nī tāng, pā yū lāng lāng tū chēn lā, xū nū lāng tū tāng, chāng chō yī tū kōr wōng. Yī nāng, dē bē lō xē nāng, mō chī tār chō nē chē chū yāng, xēn tū bā tī nī, wō mā tū bā tāng, xū mā sū bā nī tār gāng tār kūn nī, wū rīng tūng chū nī, pōk chū kī chā chū bē gāng tāng tār kio lā rīng. Gāb tīr kū, drog zī chēn pū chī nē yā lāng tī, nī kām sū yu, tē kā rā, Yendab rib tu kyebe zi xin lu lu kwangma nyi yue ba ti gunju nyam tu zhe ne. Ni kyam shibu ngon jam lundab ling tu kyuru yue ba tang. Mi su ta nyambe nyuk xin zi tu dana tu ba ti loma zhi zhi ne ngo ting ting ki na wa xik der. Zende marbu le su be gop ti to di ba tang. Tar su cha yi tong chi nam xiam ne. Se zu xie gu ne gyang rin tu di. Gop tir le ra ki Zhunpur nili mechi bè chunda gèdi, tuyen kè chimbu ji yin yang tigar me dungwe tsui dèni, ji kèp li jikpuru xia. Tini ji kèp li la ki kumxi yin la lok su yang yin. Tèk rin du gyang ta chè xin, mi ki tung yu ta rin xu su, rivu chip su rib rib jik mè. Rivu ting ni ngò xin tang bè nam ka yin mè, jing gar pur tinga dè bù gan tang xik ma chi. Kö samlo tongxin tongxin mëshit chensu chendu me yang, simkam ki chenjar de guagdab mebe chowe bëlib chabu shikdang zhawar kö chosu chunne, tenge detun ki chensu gyaru tsu. Chimba rikyu ki chongde chumu te nang, tuja chimbo tezam me mu, nangung yu ki kangne chungwa mëshinbe cakbar shikdashin yu. Cakbar ki toane yingru chimbo kashi tongwa di, shalu nubjang yu nga le, chukta chintu gongdong sang shibatishi. Yekchen te wadu se xie cui ki anhui ne yinbe turim lupjin tunbe lomashik gongdong tu song ne sochar shu. Nyanjik chotsu ge lekar gyubali nyanri sakyo ki se song pu tadung goro shibjang abjang ngogang tu jyotubata.
나신 사춘이 후초수 레갈 규네 로숨 송지 배유도 로네 강바 토학지 진기 대둔 로블레 바시기 다리 라포니 고르책동 다니 시소 크유 난군 유기 인도 카비 로고 마세 대둔 좀무 장신도 용급 지게 기네메 나라니기 다리 용급 냠도 동장 고르숨젤레 신기 메베 그뒤 류 다르기 뚜 코아 마르기 장배 초와를 르투방 티에서 리칭딩키 난주 탄데 초와 약부시 민니가 라포링기 교진 비주 지미 능이리 메바다 교랑게 바바르 라포 유바다 네파만일 서신유 게디제수 부주기장 추부직란리 게미촉베 사귀니일 샘체 지미그스 난군 유기 추적조 수바당자 큰나쇼 푸르신두 테니 듀준 촉시기 신비삼로 장시 서신 무숨주당 랑겐니 산다 부주 냐사 초부지에 대다 창외 초와를 사뒤기 도시 강야 민두배 점이당 개발 강유다 나 고시 투발 추반에 송디 총결 남기미 토학지 진기 강발 뒤어바다 로안에 따와 총라 뀌어바 세미 독수 사와 지에기 초와를 민기규 이나 단다 미 방마를 졸라니야 대둔 총결 파르쇼 총결기 타양 미 동설 리친딩기 교란 총뒤네 로칸기 고래난 초와계시 세규 총주당 통규 축갈의 주인비에 총결와 식민은 총습균의이나 설 난공기위기 락바시엔티 리칭딩기 뿡벌 휴잠당자 개목교신도 교란 로칸의 균은민도 내딜 균시카시의 캡대당초 대달마치에치 지망의 파멸균도 깨자슈미신다 몰로 랑내 차띠 나양 추원이게 칸라 세규 체규리 지시 개미 최두 매 삼내가 디다르 셰바티 추슈 로칸니 미슈 로칸 담 민자 미슈 로칸 긴친 로탄 최 코드 제 대외 치도 총결당 타니 서주마다 추슈 로칸니 교주 사체다 서시 차긴 소라 신네 리샤 톡서 추라 겜니 교주 기그 주뚜기도 차바 법제 치다르 치나 추 사체 장 대신 치와 유득 로장 대외 망어 된투 kati chushu lokan ti lo kodun che yu chonger tang ta nina lokdun ma ne ti chung ki chungwa yu mu cha jen ting zhe zunbe sa cha shik nita me terdin jitan ne zui wa mimi longdong ma yin chin kang tu chushu lokan zhun kyu chanpu yu na tikar chura gem ne lokan zhun bata chu je zhe gyur lokshin zu ba lo kodun je chi gi yu ne zui ting zhe gem be chushu lokan mang che wa chonger tang sa ta gyang we rīgū chokrūntū jūnyū. Lō dūmbara lākzē gōbāni āchāng jūmī rīla lākbārdū jīgīb sō gōbātā. Tīwē lākzē cēmbē sōbāra chūzē tōbū yōgū. Tīmī sōbā māngchīwē rīngchī lēgē lākzē kōntū chūzē yānggū jāgūdū pīchū chītūbē. Lō jū tūyūn zāmlā lākzē tēlā gyūrū tēzāmmē. Tūngī dīnjāni lōkāngī mēngshītāng sōgzāshī. Chūgūrū jīgchī kāla gyūmī na lo tenpyo ngang tuyantu bata. Lo tenpo chung na tenja yin. Gyegab ki mengu kor tongchur kashe ta. Ta na tongchur chocha kashe lo gang jigla tongwa temi yu ni lo tenpo tongtu pe che tu ri. Lakzai gyorchu tang sartu jeba ni kyab kong chung chung tang cha she zamdu sheba shik ri. Lo kashe ta lo chocha nang lakzai de gyurwa tong mi si tab chonggir korwe nang tsui shik tuan yu. 난공유기 순삼 중세 샤네 리칭딘라 따잠 지급 코니 믹 당마 좀두 로즈 짐니 년신 유바통 메슈기 슈베 코타수 긴츠벌레 상네 총결고와 총결고와 강로 총결고와 세람 시 지급쇼 난공유기 삼시 추메드 백인기 담주튜디 디다르메 제다 총결고와 시바니 총결 난기 민남 치르 조드여바다 총결 지 민남 총결 난도 용되버티지 이난 치르 튼되베 민남니 추춤의 추도 배바쥐베 빼다르 치만되버다 난도 용되베 미츠이가 용법 땜부탕 디기 초와 땜베 쿠류 근디치 네파만니니 레로 현탕 자와라 록슈 럽자 치문에 튼바식 인지 상마 초시 참께니 대가르 좀바식지 로칸도 레규 체바니 레큐르 녀수 마체 기파르도 미망치와 대가를 자폭배 주스를 식당 잡았디 레가르 슈베인 당부르 대가를 주스를 개받아
레귤 지급 힘에 주스 쥐어 다 두큐르

rangni chimi kimbe nangwa shik shukski. Tiwe kyang mis su dan su namgun ne nyamdu dweba di tenki ki namba shik chashin su ngon la lepze di ngi du sam. Tope su gupdi tuwa shani dusa sungdi halam kunyi war jewa hindu yangdua chi. Gupgara nangmi tang puchu chine wongwa yote nangmi am chukyu lerwa war kashi mi tunbe kakingbe netun sirwa chi tubla mi sarpa tralipe tsona shikyang tertub. Lerwa war mi sui ara san kazu tungtubatang mami lotoa ki ara tam siyep ara yangna lukhan ara suwa kangshik tungjuru gawa sui kim ki mashi shifung ara sham chua kyang lukhan ara li sham meba sui kim ki tamaka ni dimnyul cheba yangna suchun kang ki chachi cheba yinba sui kim ki lepu changse lam peze nyema shamba suwa kyang nyin xie san tana lo xie ki lingshik churki yu. Sushik shoko palip tang, shanyama ngayba sajur gabu yu batang. Sushik gyurtsay kuwa tang, kuwa jengi chosen la gawa su bandi tu juni yu. Gabgar jambur jonor shorwe netsu yang yu bati. Sogu gigen chimul di laki sudun la gyube ku yin yang. Lakze pa wang laki sucho to li batang. Kala che zam se sinji jonor teba xine sangchu la zhugu ki zhug gyusar. Tadun kibkar tenji mangwe sami puchu tsangma ka gyo di chokyo. Kati tenji chigen di chokpo yinbe kib, sudun le mizib leba xin tse. Ara ki kib, chokzi ten korzam le mizib di chizu karcha kashi kyang medu la, konzor da zamyang mechi. Tadar genda chakbatang simjon suyish, jima kimzang di tenji le tenne minru la, kibche dungtu kibkyang gecha mishu bar kyuru. Milale rangi chuku gyokzam lupra chimuru gyu chueba nyingji che di sing sing long long ngang sui tuyun shikshamne tenga kye simbe shokcha nam tsur lindab che tumna jimaru nyam. Namgun lero war shu mang shu ki tamni lupra tuyune chongsip le ka chewe gupki nitsu namshi. Lesu kashi chongkir nang chomanyun war luchu chang sungwata. Cekan rin chi ju chinyu me la. Yogor tang chosin shibe tanya kala yu. Lesu kashi chongsipa yin xing, lo xie lupra chimu nang lupchung che di chongkir tang sata rinwe lua khan du legu che kyang. Du xi tang tsuwa ki tang ni ngar xing xingba rang yin xing. Minzawa ni kongchur lapo lingyu yueba, tiri. Sandar pomo ki zi mitsui chuku puwaan pomo kanyin diwar toa ne gooyang matikbar kyangram ne kaku simpur gyu. Lesu kipa kashi ki cekan kyunche zhu meshin la kala kyang su meshin bar. Kim liye cha zang sandar je. Lo sar tang tue jing kip lekung ne ngenpa cha je zi ngay le kim tu jiwa zhuwa tang. Sandar tang nyam tu chumla kyu kyang sandar la nangki cha la kirwa chibe lok su me. Tadu mi la le shikwa mamin pa nyo zi jengkong kor nisum le to me kyang nyin nyi pe shok bar chongda la lok bar chi ne ngay tsur lingi yu. Jinn mi changme le shor tu taksi tang ma chan kya pa pyu. Lam chun gyu ti rizzi gyu am dune la gorne cham chan tu zhuwa shi. Pangma su lin tang shimbo turki me zi junpu lakna zhuba yang yu mi si. Le su nam sochar li pa ne le kyur nga su ma chi ki par tu jinn kim zan xian tu kala sa nyu me bata. Le roa ki tenpa yang gum nyu me la sakhan lang tu kala tong ri chi su tiwe yang me. Le su dune gora tang. Lua khan war kyang jikde me jing, gemdu nika ri yin kar. Ri nyi war ki chowe toa lua khan ki rakchin gebyu. Kim ne tuan di kien la zek go zi, lua khan shibu yun chong tong tu ba di. Ngo xin tang bie chu ni lua khan rakchin ki giwe chow yin la. Lua khan ki le su puchu zu mik lang ki gyurwa me pe zin chong ti shi. Ngani zin chong ti la da xin tu calong chong wa shik yin. Nangung yu zhongse gale kakbe cui ki urin dangwa tangzha. La ni changdun tu nuemar xa. Rangi zechua urin xorwa tongji. Li jin dingi tachi du chome tinzha yinam. Yinang xingbe puchu tang dursa mebar du tu sumla semche che gui me jisir. Nangung yu ki tedar duruwa che na canbu me. Nga su tambur sungne pujur yongzi ma che zi cowa tinzha ni. Ngu ne
ki la kusimbe gansu chowa rangzhi.

0: 迪卡尔尼
1: 泰尼
0: 种龙青年轻烈工给龙青一
2: 绝顿吃炸土豆东北塔各只四句地内四只起
3: 滚对生脚盲催托内锁滚穷诺皮微信地内钱
2: 他的契机三五错别来生地内贫穷农村年轻力工投入农村去
3: 生脚滚对滚穷西别来钱银
4: 你对三个月被蒙西布里
5: 一个女的就给开
6: 战三个月把也看明在当中
5: 三个连接接了你多年送了配合也最
2: 生脚滚对滚穷
7: 喂别呢快出去接穿了休息
8: 卡几呗出去呗出去好些局呗
7: 啊
8: 第一看要你让卡巴东大你不得参照中国古镇街卡巴东大撒吧 AI 卡巴东大体外我走的是
9: 你说的句子这不离样子的区别门顶他说样子的他在距离之上
0: 六道卡巴牛骨子之前的食堂结合生命堂轮流的科学院六道卡巴以狂在体位期连年康的配置结合以科学研究中融聚切巧脱去了国人阿给教育堂恳请人心了我协同给你去教育十月两天中国地震期连年的片面录制能说
5: 中国地震期云至六道卡巴城市研究了电价与了烧浆科学的卡巴尔塔安嘎毛尾列出去了熊吉尔英吉些修在龙时间的铁东年蓝坎地西桥卡巴尔塔这一样日子七日几个日桥
4: 三个连接谈到连接去三个组别的阵地呢盆中龙城年轻流空盆给龙城级三个路各队军中级别七地的阵地里我来在年中吧点最能注意
5: 听见公看不上我来在年中修看一些样建议
4: 三个连接听的生育路各队军中识别立战党我们就团作为其他识别党就读生育路军队界南西立战卡尼车的学员听见的习政党团卡人不信谁能有把书
5: 是个难不错我们就团作为其他识别党车谁是哪种呢
10: 昨年七个年龄他比较第不第年其他三部起
2: 生育路军队军中立战期就团作为其他党车
4: 三个连接听的绝团作为其他西边南侧呢为了国际图几个卡别单位米利瓦的起这我杀不清吧写可别拉萨重叠的对龙地前去地前重叠起几个比这就给卡别单位过了年终收益
5: 三个那不错你瞧着让将军行列从四天起行走别几个比这就给一卡别起别尊看你吧卡不着切不他拉萨重叠对龙地前去地前重叠明对南去的将军给别尊送去一车速去一不是萨贵把地前重叠起创作卡的规格创作乌连塔人类切过康推着萨别西北老林设计解锁给不给一你给清不他给个比这就给一车站接一康萨的通过月四句作者他行住在内所中忙做一日子念车借仓马一个笔记句给一托年作用他随之念归借七个月重名促进他当院的促进重点垂眉冲突借一托重嘴来切把他行住给推命人归案一个笔记句给一托年地度修他重点垂度前年习近作用他给一卡带动为确认个人推荐加入
4: 地震重点及忙本习俗给空顿土来团别结合起解决给一套呢来过年的话的用钱忙做了没提起机遇罗纳给别行走把他给一起孟西先别忙做了明年七年明年即地即起录制些的来过年学路给一种给予
5: 门对重嘴与米干面听了迷茫不语塞了结合起解决给一次几间学女给面军队与乐将他将大切不语记录年多年学自批率到古巴的况且拉萨重叠的起行周边结合起解决给一单面写真都是起开店的加个安唐不浪不是
4: 王国的歌新南土罗力给中南提结合起解决给一落回炸弹样土批划的切语地震重叠单位堂师兄起内车体水军起推荐人送入铁团堂绝团作为当前忙随点击绝吧行走被结合起解决给一头呢配乐器普及的另外一些机遇揭秘接叠堂也对其要求端推其主度 군두기 잡소제 창마라 계급기 제주계 기생투 냠주 촌두 규제 제유
5: 대전 총추 신례 고르링웨 냠주 촌두토 딥주 투진 치른 유준 기지게 토네 런이기 네모 숨주 섭게 답에 뇽처 냠주 팅 당보르 제바타 추산 총조르 딥주 투진 치른 섬주기 런이기 답에 베게 나가타 딥다 무주 제브시
4: 치른 유준 기 사쿠바라 땡아 제릭소타 저와 제급 현지 강식 치료 nge go chok chok thang yu yu che bale thap sie me ni wei lo sie ri chen me lob da ra ge gup ji ji ju ge ik jang be khal ri shu thup ji du je sie ba ri
5: ta jo kong ki ge gup ge ji ju ge yi je de chom ra tha ji du che thup ba ma se ta do ni wor ki de zu thu jang ge ne chi de nyam do lob jon che ba tha nyam ju chon du chu rim xin di bu to nyam ju che ba ri ge ken thang bu di im ji
4: lob te na ge gup ji ji ju ge yi lob jon che ju ni chom mi ji lob jen sik de ne min ba ra xi lu ju dong tha Bidibdalo, Nesui Lingmu, Demkyu Chabdunje, Chukutsu, Gwetetu, Geyi Lopcha Nyingiru, Hajan Gabuchigiyu.
5: Kimdu Loji, Chukutsangma, Gyegabgi Jijyu Geyi Ki Gigin Chunchun Yinbata, Kunzu Lopchen To Jiangbe Seja, Kimdu Ginrib Tsur Lopata, Nangmita Nyamtu Gyegabgi Jijyu Geyi Rigi Nyinchin Le Chendegyu. Dijin Chongde, Dan Zugyong Shunle Kanki Lopcha Ta, Chongzu Ulin Ta Nyamtu, Tuga To Pama Ta, Puzhu Jizu Chene, Kirtun Jindu Ta, Kimzang ki chowe gwar shiba, kimda lopchar gyo di chukutsu da nyamtu, rengi ki gichin ngomba jie che di nyamtu yargya yongar chigi yu.
4: Yekhib ki jiju gyo yi mangchua ki tunji chowa ta, shirim jyo yong, rengi biri jie na ngunzi nyamzi tupchi, tini lakcha zamsik mingbara, ti mangchua nam chongsim ne tundi, tiwe yangshin gya chiwe jimling la gyulin tubara chigi yu. Gede to ne simba jik tun ta, lewang jik tun yongyuru gundi dongchi, Tejin Chongde ki, Sirki Dimiti Jeti, Chongsep Targe ki, Tewaya Yangwaye Junggyur Duishin Yu.
5: Sengan Nambacho, Kongdu Senchuba Tini Tingdi Jyotun Zuyu Chita Shibe Nangchen Go Jyotu. Jige Kepte Tangwe, Miri Warki Jawa Sabdu Chimbashi Kwebe, Lhasa Chonggi Dulung Dijin Chu Tejin Chongde ki, Gyegabgi Jiju Geyi Kepte Tangwe Go Tishri.
2: Tudo Sarbi, Dungyu Gi Khomja, Dine Cha.
10: Zidu Dienbe, Pyeongchong Gi Phunyul, Dina se.
2: Sengkyuru gundu gundchung, sengkyur ki pangzu.
10: Sengkyuru gundu gundchung, sengkyur ki melo.
2: Tariki ki sengsipa dini, pyeongchong lungchung nyanchen leku, pyoge lungchung ki. Sengkyuru chokdu lize, sengkyuru gundu gundchung sipdeshi.
10: Riru ki nöci nyingan lakbe gupsu, kangyo sepup tosar, nyingyu to chögun.
4: Sengilengi, Shamla Mutu Tu Jyotun Zoe Chita Shibye Nangchena, Goju Tu, Shiche Jumi Jokju Ki Lomnyir Lengbu Sewar Cheba, Shikyu Be Pyoji Shir Gyu Tu, Lo Nishu Lopsu Lela Shuewe Geyong Ki Gigen Yakshu, Sunan Pinzo Goro Shugyin.
5: Sengan Nambacho, Dawa Gubara Pyoji Shir Gyu Tu Namsi Rim Ki Changdu Zhuxin Yu. Shokbe Nisi Tomati Benba Zong, Mou Xiang Lopjun Ki Geda Ki Tarchin To Chugab. Lopji Sunan Pinzo ki gyundin dar lopjai gyegwe jamtu bigu kurne lopchari yong xinbe chukutso zumki susin yu.
4: Jilu nidong chuklo ne, nidong zidu lu parki lo nishu yirin, kongki, bianbara zongki chukui ki chongzo mangbor gyuti, rengi ki langzo, pyoshara gyuti lopsu shashala le gipu yu. Kongki, lopsu lewang la gyundo dongtu be dusi ti, chukui ki mirab ne mirab parki chukutso semnang subar che yu.
5: Jilu nidong chuklo ro, lo nishu zesum la lebe Sunan Pinzo, bianba chongde tu legui gemne, shugo lopjong ki genku duju. Gopti du zhugui ki kimda mangbu shiki, lopjong chibale chuk chuna pindu chiwe ngunzin chiki yu. Tena kongki bakba shundi, rilam gya gyo gyu tuzang riri chene, kimda la nichi lopjong chibri. Rimzi gemna zhugui ki kimza nige lhagzam la gyujin, lopchara zhuncham jo la nyewe zhugu sumju lhagzam, lopchara lo tubyu.
4: Jesu, Kong Bianbara Chongdian Doshu Chongzi Lubji Sejiksu Gagan Chebara Ngakbata Sabubtuwe Lubji Sejiti Tegrin Lungkutu Nebe Chukutsu Ningung Kimtu Lokdab Cheyu Tengu Lubche Lubdujikla Gagan Tengri Chewe Dianbi Chemu Ina Sunan Pinzuki Rengui Ngang Ridun Shune Changge Todu Dagwe Dangdala Zomuzukdi Nga Dangyun Yinpe Mutu Dioidu Chukro Gaitu Chishuki Sajar Dieti Chumze Toba Chiji Yin Xie Xiebari
5: Jilu Nidong Jupsi Loro, Lene Ligzhi Chebe Wang Ki, Sunan Pinzo Ki Lariyan Bianba Chongde Lubchung Ki, Lobtun Zhuren Ki Gengkuwa Shi. Lene Jigyan, Misan Soyong Ki Tongme Semtun Gurme. Mangshi Xinbei Loma de Sunan Pinzo ge Qime Lob Chen Chue ji ge Nie Su Tu Zui Jie de Lob Yue Mi Gui Ba Su Chi Ji Ge Yue Tong Ma de Chu Gu Nga Chu Le Me Ba Tan Qi Su Xip Ju Lang Zan Ba de Mang Du Qin de Lob Zhe Cao Gang Ti Ne Ge Su Ji Kang Tu Gu Gui Chung Kong Ge Chi Dun Wo Lob Zhe Lob Su Sa De Yang Tu Gu Ne Lob Zhe Ge Jiang Zhe Lo Re Xin Ya Du Qin Yue Zhe
4: Jie Lu Ni Dong Ju Ru Lo Ro Sunan Pinzo Bian Ba Ra Zong Jia Gong Xiang Lob Zhong Ki Lob Zhe Le Mi Xie Ki Kon Ne Ba Ro Wa Le Ge Ti Du lop zha ti pi ge zhou ga wa di ge gen ki dup shu me dang wa thang lop su lop zhi thang ti xin lop zhe to dam ngar wei chen ten tu dong gui bi di ni ming tuan chung bi chek sa xik rang ri
5: ga ne thang bu ti lo shi ge ti ra lop cha ri ge kub lo che lo chi mi jing ni lo kwa nar ten gu ge yue bi kya gam le lo dong tep che wei xie ri su yun ring bu jo tep che yue ti na kong ki qing wei gor chi ni zui len che di chu shu lo dun jik che chung zhe xing yue ba thang lam sarwe chile jigjo rukha yong tu gi mebe jigjo che ba ra gang ye che yu suna pin zo gi ge gen ge ba xi chi ne kong zo tang yam tu zang zam ne che ma tang sa du o wa so che ne tu yu da wa ni ren ki lo xio gi tu zu pe je di chu yu zam ngo su lo dun ji che di zu ba she
4: kya gam la lo dong tu be se gi ju je sui ba nyar za tu ne sa me cha jin che lik su so wa ma se lo kang tu ang lo yu be che me lo che jun den da ra cho tu ba chung yu lo wei ti lop khang shik se tu pa cha ma se sing chung ki lop cha shik la la riang ri wei wei nang shik chin ba ri
5: wen kya jia kong xiang ki gang ye qi xu ni lam ji ri lam ki xuo ji yang sa ta xuo ji zang bu yin be gun tu kang ya ki ri lam ga be qi ru ki ji dian ta ha lam zhe wa qi ge yue wen kya lop zhe gun dian da ra cuo tu ji su nan pin zuo ge ru ni chi de nian ju ren ne zong chong tu kuo jie nyu zhu qi ba ri ge ge yue le ga ti ta pa ra cham qian yu me
4: kong ge qi dun wo 자공 롭중 냠셴네 도처 주로와타 제용기 롭니르 주제 땜병앙 토르친바 기겐키 뚜슈 삼미제 바라 체르친바 롬마 준퇴네 롭종 제투바타 살롱용와 전당 전투 주로와 제기텔랑 제게 서바 종유
5: 지론이 동저 뼈로로 자공 상 롭중 토 롭터 조준르 괴데 동신 유베 스남 핀조기 콩게 아메 친베 년진 주터 메베신지 팀으로 레가 창마르 괴데 십자 전에 김도로유 wen gyan jia gong xia ne cham do ro chu zu chu zu ju dun zam ge ge be kim du le du nga sa ne ama che le de sin ye
4: lo ji yang ma go wa ra kong ki a be le ta xio ro ya ga ti re xia ra kang la ra keng dim ne zu te ne zuo lam ga ba ri kong tang yu min nam ki nyam tu kang xiang xin chu zu xi guo ne ta ra xiong lam xia dong tu bi yue me wen gyan kong kim du zuo ge a ba yang che le de sin
5: kong ki nge pa ma ra si xu zu tu ma song wen gya nga gyo ba min du jie jue ba ta gya zhe ti da ling ge su nan pin zo ki jin ba nan xin tu nie zao wa kang jiong sa tu ru ye zhu gui ji chu gu chu xie jia dian ne ri gui ne ka che tu zi nie lue dang wa chang ma de rin qiu song xie xie bi zhe
4: jie lu ni dong zhe sum lo ro su nan pin zo me wu xiang lu zhong ki lu zhi ren ga ba ri kong ki lo ni xiu yi le ge nyam yong tang song zhi che di tuo dam qi de xi zhe ni xu zhe ni de ne ge gen qi xiong le kang tang nie gan qi cha jin le su dang wa tang qian den lu zhi sa guo qi che xi qiao de dang wei lu su suo sa jiang tu qiu ruo ma se lu zhi ji bu zhe jiang dian bu ngang le su qin ba ri zhong yong ji bu zhong lu zhi ne bu zhong dang yun ba ra xi ji chen nian jik ji ni tu ngang kong la tuo me wen jiang kong qi tuo da ba ru sum tu jik qi xiu su jin ba ni
11: 出口处理归内团结两万了云朵亲别总当提里现在那么错狂都先出不提内听的就团作为提炸西北南前国剧图西切准备主出去罗米冷不塞玩切吧西溃别培给西儿去图罗你是罗不塞来了学位给用几个跟杨学斯南平座给国提日生中高速社会唐西一个样看西去地位给杨几地库
12: 忙随土内令为
13: 망심기부자 초외 염주를 면배 꿀새기 돌아
14: 양사로 소소 되미롱

0: Nelinda, Namgur, Tenzi Yahuja Tien, Angdam Zangrut, Taji Nelina Nechasani Lady, Payugi, Taji, Tingundre, Kambu Yari, Kushu Yari, Tadwane Karting to Netrok, Zagadwa, Chichen, a lady Kundringa Shine Machine, Shady Shady Sergeant, Chig, Drangman Bumi, Taji Shopane Chasani Lady, Anzu Pajuniva, Taji Main and Rachulin and Gangami. Chilo yi chomrani yi gyota jena nganzi di bize dabki yagay wong. Da di wane chik zaji nyakwa rasi maa ra to, zamba ra to, di zi jamdun nang saka jen kwa xene ma xene li wu mi zang di yagno, namgyu yagno. Chema yungi nda saka jen, karanzu karanzu patzu. Din rewa yagwa din rewa shandu guwa. Da di nzui tawad wale di yu gyun nene nganzu sokchin yi nian ra kawa yi ni lopsu ru kyab du chen, chidang ru dika du chigu re. Nganzu mi lungpa dhuti nda chigi, dhwa guangbe dhwa le, kimzang zhunga yore, dangbu nus chigi, ngib nus chigi, an diya nganzu chik shigi dhe gyu dhwa le yore barmi, kambu chuzing sis dhwa. Da chuzing dha dhendu nganzu nyema ni yore chuzabu, yore dhile di mi ge lagu gui dhotam che, dhosong dang karlisa gali da sotar su sui ma shan, chigi nanyi yung diyan dhagwa gil rishan, dhaloyan dhagwa gil rishan, zang rai min dhu sin, di Mikwa nyi nyung nyung zhubu. Tati tenja nganzu langa yuli ne, ta langa tigui zhubu. Chigi yu kogi tibala ta, chigi mikwa shiki ayi nanda. Tati wala samdang tang shimi gangba. Tati chas chodin tibala ne cha shana, tigui ki kore nishu shibdun shana. Tati tigui ki pigin zhubu, ang tangbu tigui le, tigui ne, tati temchang susu go shikib. Tu che tonyong busi benju. Benju tonyong peke tonyay tol. Lega di yaku shivzino. Da diwaya na nganzu joshi chedin da nganzu dubi na chayin ganga nchabudu rishya. Diwaya na da nganzu jik rilung mev ganga jik yunjung na chena. Ya nganzu diwa diksi yagi suru jik du chen ugal. Da nganzu mangzo la losu kedi li mi lungpa da nganzu jen dubu sike mindu nganzu ganga chayin tsangisha. Tatsuwa tindri yakuchi, tindra ngane inandra, sahane inandra, kanga tsangdra yakuchi, shepshin namgyu yakuchi. Wadu cheshandi, rimshin ngandri benchuti, pege yungbas, duchen losurikyo.
1: Pena nabatsuwa, kongtuwa sentu batini, gochuyutu, mimala shepshin dupkyuni, shirim tangzukyong ki siji rengen zooshi inishi gyobatishri. Tengdi satyo ngozar shibe damling lechen, shunzam tagashagin. Lezen di shibshi chenggui nangkien ceten bianzhou la tan zumbik tan zonyong shukien deng zun nubu yin. Lengye, shilin zhaguo.
2: Ro, shidai na, shine cha za su. Aja la, chepsi chu, chuti sabi yi, ba la ga nga tan jin yue ju.
3: Ya ju pomo, pom ran dun da, nga gungu min du, ya ju a pomo.
2: Ba la ga nga ya, Aja la kina zukale shirayo zi sungi, chueda chueda, aja la shu a nga labda zhugi.
3: Pomo di nyingchi ya rachidu, dinze sema sanga la a. Oji.
4: Jo, alay, jo.
5: Lo.
4: Kirang chengi sa cha.
5: Lo. Aze ta chen na, lo. Uy diya yu shi jibay sa zhuyin.
4: Kena ma re la.
5: Lo, an shu go, shiden zaga lo.
4: Lo, an pi o.
5: Lo, lo.
6: 乔桑不穷秋时间俺去错儿军队亲不当土乔桑不穷秋时间面临米仓妹心思亏被切不赢呢俺去错儿体味体泥点不细度就念时

0: Zastan denbe singe nam so gung kamsa, tada nap su sengu tsukwe le cente ni pyonchon longchen nyen chen li hong, pyoge longchen ki, cente nang se zhumi shibe le cente ri. Nga le cente zokyo shuken, nop zhuwa yin.
1: Nga le cente zokyo shuken, zhishke yin la.
0: Nga zui le cente pyonchon longchen long yen cheng zin tang, lakto kabar togi churi jinti di zhu feng yung ki to ne, tui chi do sen na to bu yu.
1: Nga zui le cente zhis dawa tang lakbe ki chuzi gu da gama nga ne, ju bai par tang, chi zhu chuzi du na gama nga ne, gebe par gyar du shi yu yin be.
2: Singing again, two do, say, and you, Zawashu. 랑키 정이기 친한 꾸일라 렌지 시쿰 총용암
3: 만츠 좀당 된당 장리 시야 되어오메 도낭 장마용 단다 계랑기 톡라 워게탕 꾸리 치베 나와 동네 렌지 코스미르 슝리 랑기 랑르 개베 칠름디라 종식선탕
2: 怎么能确定这组区别为新旧年书席去呢怎么能去米日用去唱播出参与米给给给呢米记了心看给给给给刚也撤行与及亏月天呢唱播堂恩给咱们西卡了营地健康米其托尼米托之路加行别米忙不内当营俺催上班了三个月别苦不堂冬夜超过铁大日系水生昂出入米当
4: 참내윤지신탕주그리삼시원장금망보시라도라상투메반디도르탄쇠생기미당와칼라인데코르투메반도치망보식랑기랑라게베렘바인팅럽기심캄리베로빈포르디심캄디탄라체니더디시샤유디 Simkham di tang jian ki tu nam yin yang le le zun xin ni kor ki min nam zi wei gyong ki ri. Tuan da ti ni lik ba zhub tum na ji din tir gang e ki chao wa si xian tu mie ji song yu.
3: Wen jang, le ge nu shu ki cho we chu zhu ru tam jian jib jing zi wei sami pu zhu tang pa ma bun qi gang ni lo ga ra nam tang rim ki pa da rin du qi na jia zhu ge jing ba da bu rang yi qi da da qiang. Simkham Rigpe Lopin Adili Ndidara Songyote Rangyi Ki Gadu Denki Chibu Chi Yi Kuryu Sogi Gen Tida Mayimbar Rangyi Yin Miru Ki Chin Rangla Changbe Chone Chetab Kanggun Dimbyu Yue Chi Song Rethi Mi Yi Mi Chere Gedang Chik Rangli Meba Kala Yin Ngan Chui

0: Sole lakze so gipe je lokwar, shin du gawe. Kongi simsu, shin yun tida lemna, chi su cuar, pendo yuji, sabashi. Aidi sheng kong lo gula libe gipsu, mo isi yi luk jin ta, luk jin angda sardu chene. Mo isi luk jin angda ni, tuitun damnyun zha tang, tepja rinpur nianpa le chub. Da chin ki, che jin cangma kong du xebe luk jin angda su, pop gyur chena, ta su chirtun chituba yinbe, aidi sheng lo chuchu ki gipsu. Si gim kana da yi, Dolan do shibe sajar bebshi. Kongki dolan do lukchen ju ne lega shik nye ne tir chawa zhubay gip. Kongki rengguyo donglingi chujie shik suyba tang. Rengguyo lukchen donglingi chujie ti ne aidi shengi sardui tangbu di yinbashi. Rengguyo donglingi chujie mebe ngun la da chen geba yi na rengguyo jen minbar tui zui chi ki par ne tenji la zhewa chi guibe. Aidi shengi titar cheba yi na tui yun rinpo guo zhugri sam ne jikje sabu shik sardui che shing. Sardui che ji, kurangi gui ju che bishi. Tidar luk zhi doulin che bata, ren gui jindu kyuwe chir. Lega che be gup, kurang cam cam la, nyi xor chi ne. Nyi xe la, sobyun lega ar shifshi che do yung gup. Ai di shen nyi nyen yu ba tong ne. Sobyun ki, kong kar che yu mi gejim ma chi bar. Ai di shen la, gab gyun chakbo shik dang di. Kong tiran lega che ru ma ju bishi.
1: Dajo sabu shik te ne, changwe namla shidu chi gup. ngar chung yu me re chana shi yong shi.
2: Ngan chui tu rab sa bie ge kong di ne, dian xin bie che ri yu kong zui le chi du chi gup.
1: Lok le tang, yin te chawa, lak do ka ba, sung gar, mi du ji dian pu zhu, nam tang chu si.
2: Chen jie ki mi ri bi chi cho le ti de shu ting ti ni, du shu kan de shi di yang, jen te me le shi di.
0: Jelo chek dong gi ge chu chu re gu lor ai di sheng niu ye le pi du kong ge cha la guo ma gan ma zam ya me be kong ge chuo gu xi ge ruo che di he er zi sang lam ki ma gan chong re sa wo ge kang bu de de se xi zhe shi ge di tu ai di sheng ki ma gan ne zu tu zhe se du be wen ji chui jie la xin chu che shi tu wen su ti ni mo yi si lu jin ji jie ge na ba yu wa xi yin la ting xi ai di sheng ki ma gan ne zu se ji ge wen ji chui jie xi sui ba Sobyun shindu gawa kyurne, aidi shengki, sobyun la, jikje tiri tado ngale lekju che di, kwewe changgang partuba chakwe si sungbose. Sobyun ki, lamsang mazadane lekju chekyu che batang, lo chik chi su, aidi shengki, lekju che ben maham chomre nezu seji ki, chujje nguan su likju chungose. Aidi shengki simsu, sobyun ki kong la, agor shidong zamchi digri samne dedu, tue nguan su, sobyun ki kong la, agor chisi nangose. Tini, aidi sheng kong ki, sardui cheba le tobe, yunbub tangbu di yinbashi. Aidi sheng kong ki, ngui ti, magam chui je tang, luk jen bar debje, tuan ki tang, jen zun che. Je su, aidi sheng ki, yang ti meng si to ne, gyo nyur yik dak je sardui chebashi. Aidi sheng kong ki, sardui chebe, naga mang ru song xin, ngui yang, xin du mang bu chung wa shi. Kong ki ba la ki kong la, sardui so cha shik zuk ro chebe, zhwa xu ne. Jelo chek tong gi gi du tun zhu lü da wa sun bie ce zhu la ai di sheng kong ki sa er dui suo zhe se wa ti xi zi xi zhou yi men lou ji lin tu zu bu zhi ai di sheng kong ki sa er dui suo zhe nin zhu yi nang la sa er dui chung chung xi ta da wa chu gi nang tu sa er dui qin bu xi sa er dui xi ge yin bie ke lang bu zhi sa er dui suo zhe di zu bei ji sa er dui tang bu ni ka ba le zhu qi ba di yin la le zhu ma che kong ki ka ba ge ge ge tun bu ma xie na da mi chu bu yi mi 文章, ID 生气, 列举切记, get the machine 营养, 打住吐个月不吃。 ID 生空气, 老娃出去列的, 三对所着呢, 列个切入就行。 语言马国玩, ID 生气, 三对所着, 哈列归北, 三对那把, 那座行,那我吃。 空气, 推娘度, 三对给那么长, 洗住汤巴里, 三对起吐不啦, 逻辑给七个日顿, 那么长, 洗几日, 舒吐不吃。 接着切东西给给对就吞住了, ID 生气, 落中公司做不汤。 Jelo chek tong ge ge duju tun du lor, ai di sheng kong ki ge bar kolo sar du nang shi. Jelo chek tong ge ge duju tun ge lu, duong ge ne sung, ai di sheng kong ki dawa sung ju na la, log zhun sar du che ba tang. Jelo chek tong ge ge duju tun gu lor, ai di sheng kong ki agor chi si da ne, cui da ting chek tong ni ge che di, dian jia yi la, rin kun la we, log zhun sar du nang shi. Wei ki san we lo gui chan mun gyu zhi cui we qi tu, kong ge nga di, yama sung na zhe tang, jiar bie ge na zhe qin bu ta du, zhe du juk xin. 藤心塔用木所东部塔军西

zamling sa chokhal shukpe pyoge lungchin li tsengi sengen lingi. Tengi kungam sang. Tanda kiranga san shimbe li tseng diyinbi ina bwenjong lungchin yinchin li kungki chi chok pyoge lungchin li tseng soja khang sayagi zhungdam li tseng diri. Nga lungchin zhungba dargya yambi yin. Diringi soja khang sayag zhungdam li tseng di toli yinbi ina bwela mangzu ju gyur chebe jiegi gyabu yi gyur ki pyu nang shin jikda seshi simsi jik nang shin yinbi zhungku yu chakchen zimzhung shi kundo ki chungo tamgyu sayag zimzhung di leo gyada chubdunba di gujik shuyu. Zimzhung di yinbi ina zhungku yu narab ki zumbapo shina an dang loguan zhungka zamba dang jilu chekdong gubki dunju dunsum lo liya chungo tamgyu yi gyur chok chungke buhi liya yi gyur che sabay che li yinbi ina bwanchung mimang bichun kangne parting dangbo di bantip che je bichun chebzirisha. Da chungo tamgyu ki liu gyada chubdunba nang dun di ngusuma mshu gong liya. Nyaliya nga nang tsunyumdo sa liya, chungo tamgyu ki liu gyada chudukbe nang dun liya, jitanchi shiwi yina dindresirisha. Kasa chungo tamgyu ki liu gyada chudukbe di nalo,

jiwa kanyang mebe, la du bide tuwa le, lo chuchang kongi lo chua le rakrami yongwe jib jiwa chin. Lo chuchang ki tuzu di, minam rimche na chua su chi sin xing, rimche menja we war sim ting ki geja me shupa ni, mi tui mu ki rangshi su gyur simpa ting. Lo le soba mirib niba tang, lo le sobe mirib sumba xeba tuin ne, pepu ni lo khan jik tang, cao tang po ni leri jik yinbe nang zui tuin xing. ngayang tile matarwara pamanyi tang chile jikba dammyo. Pamanyi ki lero che gyu toptang yang machungwar, takup sache gyobu dintir leri chebar libe, dhubar kalitro. Nangung yu ki shu hindu li chindin ki bangtu nyewa tang, la nyi ki kyo geba ne gyu. Uri nim nim tu dong hindu zichwa la. Kiran tang cheba tang, kiran tang nyamdu shibju chungwe dhub ya su ser. Li Qinglin ki lakwa chik mu zhe sibdu ju ne purpu tang. Lakwa xian di mu mali kya ne mu ngodong tuwa oshik ge. Ge chungu zichwa la, nga la juntang kanyang mebe kyo la dixin kibye cowa shik zhu tup ma song sir. Nangung yu ki, po mao la ki, xunu ni shokbe chotu geba gube nima dabu yin. Zemlin di, ki tsu zhe la ngan tsu yang ri, inang tar du ne xe na kyun tsu zhe ji song yu yu. Nganzor yang gyundu yugu. Po nyerang chana zhangu chor, mo nyerang chana lengu chor shibatar. Tane choshi kune cekang rigu dirdezi, yungu ni nganzor pamatali xienji. Yinang teni cowa kandashi yinam. Rito xing risha toa le tongkya chungwe gin. Sesip tsamsu socha yungi lesu nam. Nyekang tarpa kashi tel korwa gyashintu lue chung tangza. Kata lue batang, kichi ni chamcham tang. Drukin tu gang la gengum ki lu zhe zhe xin ne. Khonzu jik le jik dukchi zha che xin dukchi tang xin ji tui jie. La le za sip tu lupo por wata. La le gang pe chi su lupo por. Korwa ji ma gul gup lupo gang zhe xor ne ki chup che mu. Lakba zu ne ya lang to. Dagba ge ge ngang mu tu dun tu gu. Kya di chi mi zha lim ne luk su me xin ba ra korwa ge zhe. Gan ma ka xe la ting ri tu jing. Tukbe chang zhe mang we gup su. Yalin chi mangwe, chen na ngang, mung yi le sebe, nang wa shi nye te, ka chua lo ne, nar yang gor war gyu. Teta le, dumzi dintri shik, jo tu pa te. Log le, lop chung chi gen, pomo tsu rik top te. Kaya ting ma chi me gyu be, cham cham chi tep shik sar du che kar, te kum shi su kyun ne. Ye gor ko ne, gyo tse jen pu ju dar jik pa tar gyu tep, duen tu chi zam gyu kyang, pen tsu che be, ge wa me. Lesu lale xuntu chuku chini gyo bata, geji cao chini gyo jing, chuku tang cao mebe pariki tongchara tegum tu me tu bar kitang shimiso chini gyo. Pomu kang yin tang, tinga lakze zonir tang, chile geng zinba, yang na kalu wata ma chen so geng yin da ma tu bar cang me kiam shimit chini cham cham chi. Tinga geja xiuang gyo be miyang, loko chenbu kitang shimiso gen bunga tu xiu tab, mizu chur tu. Mandu pe tam shup shup tu chapati, midi tinga chok jen tang chok jun tuwa du. Lesu jenyar suak cha sukyur ngogyo che xing, jenyar suak cha nyar me chok pe che tun yik chang du nyung yu. Mizu suak cha ki takbo, utu ne teta nyo che su ju di, tsemu dawi chwe tu cham cham la zhuwa ta. Mi tona me pe gup tang du ne kim tu lo kyu suba shi. Kedi lampar du mi tang che na nyo che nang ki kengu nyo ba, yang na, gyongyur kimdu lo gyugi yu. Kimni jiki jesu jik gyugyur gashin, nyamdu zomna zela habdu gashin, penzuyun sot debri chiba, dagbyu dundu chekchor chigi yu. Shimi shimi shen tongna jinti tongshin yu zamda kasung chami tu jo. Ki chi chung tang shimi chi chung ki dagbu tsu ki tang shimir nurbu shi byo jin, penzuyun chepe gup sanda putru tang gengyun ki kormi jiwar, Kyoran tsui nirpu talam tungkyu meba kanyi nam shi jiwarchi. Gopgar ki jukin tu gangba dek tsam cheche jimba poru. Ki jima tegyang je tene pen tsui war jinnomba jinda che. Ki dagbu tsui kyoran ki nirpu nyin ka tsui la sopu jugi yodan. Nga tsui nirpu ni mila hindu jibu yod. Gongmo nganyi ki pardu nyenshin yu zam nge bangbar diobata, yu zam kongki bangbar zhuwayin. Sui kala mangwa china te bangdu diyun yu jingwa yod. 난 주인 넓고 장부 두 민도 제스
yang mi la la nam gyun tama ting ki me be ki jing ba ra zha wei me to shi zhuo ba dang rang ki mu si shi ke ne mi to na chi ge cak zha tang jie mu si pa ne zha wei me to la me chi ki ge dang jie gyu ba dang ki xian da ki jiang tie ji su gyu be mi nam ki jiang ki jie su da xin ke mu ge te dar lo chu chang zhong me be le ruo jiang ki jin ki nga tu chak ba shu ruo xin tu ki zhuo su gyu ba yue Li qin lin ki gui xin du nari, ri ku gi log duin pep zu xik du yam zhen zhen ki dem gui ten zha mang bu xue ba teta, ngan zu qi mi sem yu le de. Yinang chu lu le su ge ga na zhi tang, ge su da yu te qi nga gen kur ken yu be, rang cha reng ji ki xing pa tang du na nam se ke par zui yu. Xing pa mang chi wara na cha zhi tang, lak par tu na cha qi ri po zi xin chi chue ge ki zhun ta gu gyu le te me. Kinzang mangbu shigla nana tsatsay genki. Kwa gyokyo mebar gyurwe ngunji tsekang zhubat geba shokba jigla ge sheba tiranshi. Nangung yugi jubar lokan yang jekdendang chaywe dewa jengi hinkamshi galayin. Tengshik nye pama nyegi kimdu lingmu didar na wadi. Le kyuru ngesu chene lomang songwe lesu shi gushikji. Kupun sungken rangi sandar gemu le mindu. Gemyun tsengkang burkam dundu jinsi tang marmi sewar barxin. Nyin nipar rengi kyang chisi langtab mebar kyuru. Nyin nipi leke tuzu du xinpu turgi ki genkurwa lepji. Tasu marmi numsi du kyuru simba xinxin. Luksu tanna burkam wagi tsemba marmi ni sewar neku. Tile duana kimzang la chabu wong sirsu yu jisungi du. Xe mazar kong li chin lingi chiglab ki tsu du. Gebu tir chubu tang cao chong yi suwa kang yang me tam. Ngan zui chong zui nang mi shi chung zi, chong zui chung mi cang me tuan xin du zi di, le chi tang gang yi kandar yu me la ma du bar cang ma cam xa ni, xin bu dian ju zhub ki zi ji sir. Nang gong yu na ri, nge a me sung ba tan na, le chur che be le su gen che di, lo na xun tu ne su cha lip xin, san da tang chubu cang ma xin chin xian tu yu. Sa zang yi bu, yunxin zhiwa dunyang le gyur che ne nyam tu zon ma tu. Gyunxin sa zang lo su nebe zitongyang rimi ki me bar gyuru, gyuran somda. Tanda le gyur che gyuyang le labu mebe lurib te nang gange gyuba ajan jumi shi. Sa zang kar che ne nyingzi gyarma chiba le tep kang yudam. Gebu ti deji puchu zu leba ma se. Sa du changma zhunkang nang gyuji che xin kongzu ka dangma ta du jiwa ni che gyu kun sep Mengyu chitar gondrim chaju tijay sir. Nga ame tadung sungbar, wang tang jorba kanyang mebar, cekang lesu gyuma yinbashik cilye deci, burkam sungken tang shokba gyaken, semsu lagda gyaken so, wangduk nindian ki mile shita ki nyungwa yu. Lale, mingarwe mangwa limne ngosu yungwe chetu, mille ne shungbyu chayu tu tungi yu. Kotu su legung xian ki debu kaxie le gyur nga su che ne yun rinpu songdab. Gupun xiongbu dunggab mi mebe nangmir nga su yungjir le chi genche xiongtun kangdang su so ki le sur

che namla tanda ngazu xiebe gabla ya kar xie gu arsna de de che namla jarje yigi xian jan ne che du du gi temba di cham di gabla ya chungwe ko che xi de che xi de yin za chi se yu de kar arsna de de che yin ba di se war che ba de ta be ji yu ge lung de sem bo na la to ba ji yang ge si ge de to ba de kar gi ge arsna che da xie ma ta de ne gen du xiebe che da la ko gu gu me do debu tokba dindeji rengshuge kisindo kabarre chise yudi chide che besna chide che mare shuge chide che mare gumze kadesna kesi chide che ta yina chide che la yaina jinju gu juba sei yang shuba rwala shuba yinza sei chi shiba juba yang chi shibe sumu am shemu jigan shugu gu yore de yani zawa nang la ya di shugo marba shume zang nganzu samlu chenbu dangne do tube kodunji yinza dide te tonzo chi yu yinba di dub tuba rwala a di nang la chungwe nesa neni chamjol haje gi tundenba re gyumze kadesna chibe chawa la juk sinne da layan niba jawe chawa la juk guzu chi tang jar shibe chawa ngaji ni tubar cheba tsam jawar cheba dire da di nang la chungwe niba ni kadesna jinju la kowa re jinju gula kandes kowa resna niba shiba di kurim seji ki daji rwa la che zang jinju ki niba re jinju niba di kadesna ngayi re 제장 내일로 고고래 내일이 자외 되네 양양앙 견두체 숨소소 두버로 봐라 빨리 치네 니바 자르시베 시강 딜레야 문지 락바담 쳬밤 양만나 홉디데나 디데체 나가 어디 치네 니바 저유 고구즈 땜바 더부지 고아지 렁쇼게 계신도 가버레 gyumzeyang kadesna zawa nangla yaayina teda ijar jewe saa se xie tsama ta teni chidegola tini lani juba jar chiba boru xinbar chas den nangwa de da di den tsama ta yang gendu gobla ali chi ne niba jar si niba jar ci gen ni tang dubar gyus dema yin zang hop di tusu kwa lindu zane dide che nga ga yinba jigla ngunzi dinde gisi yubade. Che zang ali chi ne niba jar shibe cigang di dewe paja sene re dewe shiba sene re di wangi tura gejube nangla ya keba ka jigi penjong shimju suwa la ya teni jezum beje tumi zawa la sungbe zawa di jigi zawa di nangla ya mojigba du daga zan shingi nowa du zawa di nangla yina yang matakba dinde du tuyla mane ba dinde du si zawa nangla sungbe nangdo mangbo jigla ya yina gyunzuk cheba dinde ki jezum bewa yang chungwa re gyumde kadesna ali chi ne nipa jar su du zane ali chi se yu de tsama dide che nga ha yinba dabu dinde jigi choa dinde ji shiba dinde ji toba yin zang teni jigimin du se ya ki jezum la soba dinde beba chungwa re de di nang ge jezum bewa nang la ya gendu gab gali ya zawa la chungbe cikang nipu diye tsu nang yo re da yi ne tuidib penchong shimju suwa ge tuidib chima jigi nang la ya ya kong ge keba ka jigi chibe jezum tongzo la ya gagba ca ta ge geb je tumi noa mo yinba tumi sungbe dige tuyla neba yinba tumba po rong yi ge tene tumi zawa la denbe cikang tida la kwa len mo shiba suwa ge gyun chungwe dawa di ni na se dun che je gagba gyun nang wa re gagba gyun nang wa tongzo changwa lo ngare debi na tuyla neba shiada re 알리치네 니바 자르스도 전에 치강디 홉디 코알린도 전에 알리치세 유탕 자세 유디 디데체 나가 임버 더부지라 초와 딘데지 끼기 유베 원키 다투미 송버 디게 데 디기민도 네그민도 세디에 페지 테타버데 돈버보르니게 카르스나 디 코아디 야고 레마신베 깽가 체버데 콩랑한도 도담 시베 걸로야 알리치세 유디 디데체 기기 이 이숨 레스 시어와라 시어데 카에다 캬키구 키타 카키구 키니데 알리치세 유타 자세 유머임바치 뭐네 문지타 제세 체버와라 다오나 디네가 코바투와라스나 샤망에 디 트럭이 낭드디게 모두 죽은다라 알리치네
Nipa jar shibe cikang di deshe chibe gyurim nangla ya dideche ngay nangne ki yi yisum chida sungne ali chi yu ta daga nangshinge nipa jayu du ngay sungyang nangde gyumze kare resna gyumze ki tang ki dan dinini ali chi ne nipa jar yang kesi jabe wangdu chebe ne gendu gu tuen denpa ra mijuba re mijuba yinza ko chi yu ribe ma re jo yu ribe ma re che zang chi yu tang jo yu di ka ki gu ki tang ka yi da kya ki gu ki minzu gu tuen e ti ken gu re ne de yon na chi yu tang jo yu minzu gu go la ya yi na keba zu zebe da du gi zam ju tong zu na la ya yi na kende ra ji sung yo re gyumze kari yi na nge jie yi bol chen mwa ne da lo chi du za ne ne dun di la gyumze dinde ji sung sha sung da ge zhe ba ube lai na jen shi ba di na la ya yi na dung ju gi za wai na la ya ya sung be ci gang ke xie ji pe ju dang na je di gyumze la sung sha dung ju gi go bu ya za wai na la kende ji wa de be si na gendu yuwa namla yang tuanla nyekba yume ki teta nangse nambar yeshibe cikang sumbudi ya chang nangze te gyumze le chang nangsha kondu shebe cikang sumbudi nangla chungwe nyek se duwa la nyek shiba di karesna tuanla kyewa am yangma na tuandu jukba ji tuanla dindeje re che zang jang yang ang sung ge gendu ge tuan dian du jukba am gendu ge tuanla nyekba tang kangjani ge da gendu ge tuan dian ba la manyekba mi jukba ngunzin jeshe zeba diya da kang tang kyang ni chi yu tang jir yu jir yu la ma sha ba che che tol gui be gyun zian du nga de de na zhugu re sam ge yine gendu yuwa namla yang tuanla nyekba yu me gi teta nangsi namba ye shiba di ube lai na jenge te tang te yi gyumze du tsu changba re de cikang te sumla ya todung tuan shenda yueba yang kien gugu re nga du donju lobjong chidu zane shiba sege re kang tang kyang ni di chi yu mayomba jo yu yang minba dinde je re tajin shubha nangshin hop de dena ki tang ki ni yang chi yu tang jo yu yinba ya choa dinde je shiba dinde je gigi re dao na gebe ne dun tila mi je nalu nangla rwa yigi nyingba yinyi nangla ya wana kang tang kyang ni gendu gu tuan denpa jubwa yu me ge ne dun go la nganzu je yi talo che yi shib che ngunzi che be gyurim nangla ya pe dinde du a la pe cha sha xue durin qi me changun gi yigi yigdang shibju shibge gi nangla ya kaya de kyang a kyang di dube tuan denpa jubwa pe ji tuan sha pe di nang xin 한제지 텀제 강 팡도 쓰시베 가이다 강아 강시 두가라 디 가데스나 고든 땐당게 남아 딜레 27배이나 가이다 강아 강대야 겐두 그 턴댄바 주버라네 주버레 제자 강장이 겐두 그 턴댄바 주버 유메디 나도 너이 먹도 지두자네 리니 딘데 통해도 계세 두링 디니 나라 중에 강다 디니니 yinur mienpa che, yigi nojo dinde mienpa che, kang tang kyang ni, kai de kyang a kyang tang, kai de kyang a kyang ni, jiri gi nambay pechu cheba so minnani, kai de kyang a kyang diyang, gendu gu tuen tenpa jugwe pe dinde du, rual pe dinde du, che tang tuenen di go la ya, jugwa yunme gi go la nganzo yun tu ne, simjuk tang, dopji che go be, chas ne de, ne yi ne, mangbushiradu kede ngadze mutune dokship cheba gyu da kangtang kyang ni jang gendu gu tuen denpa juba yuba de juba ra yin na
nganzu dide che nga ga ali chi yu yinba tang da ge nen xin ge ne du su kang tang chang yin ya gen du ge tuen dian ba ju bo yue be cha ne de xie qian ne chuo ba de ke si de yang mo zhong na ming ye de lu de xie qi dang nen xin dide che nga nang ne yi yi yi sung ge sung de qi da du sung de de xie qie bei ne chuo ba de gum de ka de si na kang tang chang yin gendugu tuandambar jugba yinba che yinba ji tanda keba yonggi ke lenba tawa ji du meba negabla ya yinna dine nganzo dede che ngay nangne chida ji yi yisum chida du sungje ngunzi tang deshe cheba yinna tuala neba ji re da namshi o kangyang yi jang gendugu che la duba pe ngayi nangla borchen yueba dinde ji drup tuba dinde chungmuna yang anzo deshe chilukdi dede che ngaga yinba jigiri ngwene deshe tang ngunzi che chokruwa la che zang ali chine nipa jar tige nyi tang dubar gyurshi ba dila dubar deshe dubar ji che na dubar ji chilu yore yang anzo tishi me mangshi tola jung teje deshe cheba yine yang tigang di nyi nyi nangla ya anzo xin guba tang do guba xi zay yine mangbo yu zang nye teri jung tebe nambe to ne gaji pyuge lungdun senpa bo namla ngoto shubi yin li ten di nangla ya nye gendu xieba le zawar sungbe ali chi ne nipa jia chi gen yi tang dubar gyu xiebe cigang dingi le ya yin na jung xiebe ta ne jia ji senpa bo namla deshe shuba yin li zhen chi me nangla ya yin na gendu gi che gi tun gi juk zu dige xiebe ta ne jia ji senpa bo namla ngode shu zu yu be tu do zu sen na